0: munga ujawai kuwa na mtu ameiva.
1: Yes.
0: Mpaka akikukosea uende kutangaza kwa mbogi, mbogi na kugeuka. Wanasema hapana, ni wewe uko na makosa buda.
1: Acha ubombo.
0: Acha ubombo. Ni wewe uko na makosa. Leta, leta, leta.